tu kina kan lang itlang masag berta ka ring tu chong chay na tila kiro sang kimi sa kani. Zaw rin sang sa ilaw alaw sa yung chandam tungil na ito ang tila ron sa ang.

sandam tungil na ito ang tihlaron sa tuha zaurin sa ang sa ilawan eh. Minkal san ngay law tihlakan ngay tlaang a kero sa ang kiminaron sa ang.

minkalsan ngai lo ti hlarun se tu kha ke ro sang ki mi ani zorin sa zorin sang sai lo alo sa yanga thaler tuivalung ti hlarun sa ang hela phatu hi e fal tuaya ni

kan sang sai lo sakani ke ro sang ki mi sai kan ngai thave le anga chap chung in ti la aron sa ang he la phatu hi jt vandal ngeta ani

tun tum lal pa chu fakro o ti huna kan hlangai thak nu non ber tur hi fakle dil hun lo ma hian ti hlania zorin sanga sai lewin ron sa ang

kan lai thak tak mi lo thaming le ani ti la ron se tu kha si wal sa nga ani adot le ta na kan ngai thak tur hi leng dang darang acha yin ti che ti la niya wal ru tin aron se do na he la pho tu in he la a pho la hian in alung chia thak don le hian ka ringa a thutlar tin te le a thuk ti hi ain me em em a tin asa tu hian in a phua tu ril ru ang mil pui tak hian in aron sa chuak bokani ilawai thlang u lengdang daranga chhayan ti che ti la balerwa tin aron sa ang

leng dang da ranga chai an ti che ti la ron sa tu kha vanel ruwa ti ania min lo thir tu te min lo ngai la tu zong song te kha atot le a karon play tour su hnu le lung len ti la lal nun moi sa ke in sa va ya tan karon thlan sak chu a helai muna control room a hianin ruat zua le le nun puyate an duty ya tin kan duty officer hi mistrin puyi ani boka transport lama pon lama son punia a duty bokani in sawaya tan helai muna duty song song ten su nu le lung len ti la zir sang se la sakle phua hi kan ron thlan sak che u ani ilawai thlang u

Sul nu le lung len ti la ron se tu kha le nun mo ya ani kan la ngai thak le tur hi a chang thar te chuan an shelo mai the ani kelal mangayin kadi fam chang no ti la ron sakani ya

Kan lang ay thak tak kha ka di fam sang hnu te hlani ya kelan mangai sakani kan lang ai thak le tur hi lungru ka mi vei ve ro ti hla lalen koli pau tu sakani ya hel pho tu hi kcl lwunga hani kcl lwunga hi india ram tan palai na thokin ram sang sanga te a oma chuti mek lai po chuanin mi zo ti tan thu le hla a tho hlo ke me meya thu zyak mi ani ya la pho thia mani boka ama hi aizol lal pushova fapa ani tuna chua

lungru ka mi vei ve ro ti hlaron se tu kha lalen koli pau tu ania kan hlang ai thak le tur hi kar hla ti hlania zo sang lianin aron sa don ani he la hi min lo thlir tu zong song te le min ngai thatu song song te in sa vai tan karon thlan sak chuwa a in hlat lo hi kanum fakin ka ring lawa tun chuma hilai laifa in mu ho te hi mun sang sang changa ngai thakhom te kan ni in ka ring ani kar hla ti hla zo sang le anin aron sa dona in sa vai tan karon thlan sak chu ani

Sak ta kha in ngak ze lang ti hlania si wansang sakani tun tum kalung dum huna kan langai thlang hun ber tur hi di cham bui pui ti hla ania etnes manal kultirin aron sadon ani atlanin kan ngai thapi kan ngai thapan to lawanga minak shi thapi.

athon mei mo ti hlarun se tu kha David le zomliana ania le rbi hian ni manuam le bairon ti chu ti song chu ton chung kalung dum huna le zemla kan ngai thak theite ania min lo thira min lo ngai thatu song song te in sapai chunga lom thu kan soye ni manuam vek ule

Hei, Akashvani, ai so le ni tu kin dariat le minit sumli sa phla kan ngai thakuna chuan bloodline le Nina Simon anu sai do na ni dar kwa science magazine huna chuan computer le technology maso na ken tel ol samna ti thupui manga la leng moya assistant professor department of computer science and engineering NIT Mizoram le h zoram sangi am veng ai so le mi te ti ti tunna kan ngai thla ang hei Akashvani ai so le ni dar sari le chan venia chan chin thar mi zo tonga pawni lo ngai thlang o

tin dar som pakhat ngir tling huna chuan lal biak mawi chen sang le lin da le rin tluan le rin tluang ifa na yan lo za yanga dar som pakhat le chan ve pipu te sul hnu ti huna chuan mizo zinga ias masabir le remna thu thlung ziak tu lal kham chan chin kan ngai thadona abua sei tu hi isaac zoram sanga khatla mi ni chun dar som pani len khom sai huna chuan chaltang zit up salvation army li liveng kor le ar sui thuam le apol te anu za yang dar som pahni le achan ve a leng zem lai in thlan kan ngai thadon ani dar khat le minute nga a chuan chan chin thar sap chung puan dili mi lak chhon ani ang dar khat le minute som mal thlan huna te te ral te lo sa yanga dar khat le minute som thum panga chungin sap la kan ngai thave thunga nga dar ni a hian mi day news sap chung puan dili mi lak chhon ani ang dar ni le chan ve a chan chin thar mi so chung puan ani yanga dar ni le minute som thum panga chungin sap la kan ngai tha ang dar thuma chuan chanchin thar hindi a puan dili mi lak chhon ani dawn ani dar thum le minit som kutna thok te tan ti huna pungir tluang a bak tawng ami bel siam tu bel chhung tu kan pala in a kom na kan ngai thla anga dar thum le minit som li len khom sai huna chuan la zum lian le pol te la fi ma sai lo le pol te le h la nun siam le pol te no sa yang dar li sapla western music huna chuan jack brown band Little Big Town ne Dixie Chicks and Losa yang adar li le chan veya pathian fakna la Freddy Lerwat sanga Belinda Ilsai lo le Valen Chuan sanga ro khum te sakan ngai thado nani Zan in daruk le minit so ma chuan pathian fakna la le biak za vale le rut moi sakal alo chua ka nga daruk le chan veya chan sin thar mi so chung puan ni ang daruk le minit som li thu le hla literary magazine ti huna chuan pipu te pial ral lam tluang ti to HLL Ompuya, Assistant Professor, Government, As always, College of Misoi, kan ngai tha anga dar sari le minit nga a leng zem la, Felicia Vanilshia di le Michael M. Silo te sa kan ngai tha ang dar sari le a chan ve chalai ti huang ti huna chuan Young Youth Artist Program ti kan ngai tha dona hun rot mang tu tur hi vanil du sakiroi te le a chian te Bethlehem mi te an ni daria ta len khom sai chong hun le pol te HLL Parliament le pol te le JC Japan ru na le pol te sa kan ngai tha anga tin zanin dar kwale achan ve fine be pui ti huna chuan khwal zin na lo thin le vantlang mun faina ti thupui manga laltlan sangi republic veng le vanal pe karen thli chon huna mi te ti ti dun kan ngai thla ang dar som lung len huna zir sang zela nam te van hupui le lalki ma zau ten lo za yanga ti chuan voina ta na kan hun hi zanin dar som le achan ve hian a top ton ani chu ti sang chu tuna ta na kan hun man dan tur duan lo kan puan the ani ya tru big thila chuan ti dang lam the ani hei hi akashvani aizol ani daria ta hian chanchin thar hindi a puan dili mi lak chon kan ngai thla ang

0: Tuntum Science Magazine huna chuan computer le technology masona ken tel ti thupui kan ngai thlanga huron mangtu tur te hi silal engmoya assistant professor department of computer science and engineering NIT Mizoram le H Zoram Sangi amveng aizolami tenni
1: akashwani aizol ngai thatu zong zong te in zawai in sibai vek ule kaming sulal tan hluya niya kabula chu hi dunia lal mano mani ani nen hian office le zirna mai ni lo kan ni tinuna poi mo le kan manchang kai em em computer le technology mason na in aken tel ol samna ti thupui mangin inkom na kan ron nei don ani computer le technology mason na hian kan ni tinuna danglam na sa thak athena hei han mihring te tan ol samna le mason na kong tam tak a hong ani amasa in technology in ol samna aron ken tel te han thailang zoi zoi la amasa bera chuan kan na tho dan le in byak po na hi ani internet le it mason na ti awangin khovel hmun sang sanga rang takin kanin be po theita a na kan tho dana po remote work kan ti hmun sang dai achanga na tho le digital platform te manalo huar ta hle a office omkher lovin hmun san achangin internet kal tlangin na kan thok theito ani adot le chuan zirna le shat na huanga ani zirna ko nga technology in kongro asuna sa emema online course e library le digital classroom ti awangin shat na zau jok rangjokin kandong theita researcher titan po thil chhui le zon ol sampha mm book tin kan khosak phunga po danglam na sa tak technology hian athena kan insak le ro mandana te e-commerce te le banking system a te technology in mason na sa tak aron thlen boka tuna chuan thil le tu po in chhuawa kangai to lova poisa po mobile phone mangin kanin thon zung zung theita te hi keini technology lama chuan tu nei lo tan chuan thil makatling hian ani
2: nie khangi soiba ka khan computer le technology hian kan khotlang nu na ngong thuk taka nei buka tuna chuan mi te hian thu thar sang sang te phone mangi kanin shil sengal zel theya he hian mi te sia na ti zawin ramle nam masona tan thil pui mo a tak ning ga sia chu ba ga zon ning hian in a thil ga na sia zung zung na te po hi ati ol sam ve booking ga sia social media hian mi sang sang kanin be po theya thian siam na te kan manga nun ti lim tu alom di boka chu ti rualin kan nun mi mal le khotla nga na sa takin hong nei the ni technology ma so na hi thil thon pe kang me nin kanuna chuanin kangaya e dam doi thiam na lama te thil siam chuana a tele kanei zona kong sang sang ayan technology hian na sa takin ma so na min pe boka heng baka hian technology hi kan tun hun a hong na sa to zia soi tur la tam boka technology hian mihring te min puya kan nu na ti ol sam em ema ma se aman rua mai ni ti sia chiele cha she na ne kan man ne ro poi mo bering ga sia ni
1: a ti khop mai ti khan technology in kan nu na hong dan

0: ani ram then khata chuan mihring a in robot na an tho tir to a heng robot te po hi ai mang ve ka siam an nia ai chu dik taka train ani chuan thil ati swal ve mai mai theilawa thil ati dik lo ni chuan kan train chhatok lautina nia heta tak hian ai chhale chhalo dang lam na chu lo lang cha thina ulukle dik taka ai model kan train chuan dik takin min changa data dik lo ma kan train chuan dik lo dewin min chang mai don ani AI chatna pakhat le chu mihring angin thil ti turaning ve lawa boring ati ve ngai lautina ni ber chu thu kan pek ang ang kha athiam na mangin ati meya chu ba ka hun rei laute chungin zo na te achang zo zung zung thei boka dam lo en kol nan le dam doi siam na thengin AI hi man theya entir nan AI hian thalak mangin kan survey le ve laute mu chuak thei to a na na tam takhi dik takin a predict thei boka agriculture lama po lo nei tu te le kut na thok agriculture lama po lo nei tu te le kut na thok tu te pui thei tu ai application shang shang scientist ten an siam boka thlainat na hmu chwa te thlai na ngei tu leilung zon chwa te thengin ai hi man the ni
1: ai hi a thana tam takara a that lo na um ve boka mithiam te zinga po in hial na chok chuak na sa hle ya among sual tu hi atam zo ki chu thalai te ve ki ganya chalai de chu a thil thiam kan lo nga chu ba ka thil kan zir zung zung theya heta hianin a tun na ya pe chuanin midang hmel hoin a thlalak moi nai lo tak tak te video moi nai lo tak tak te po a siamin om nuk to a chung zinga tam zo ki chu kumtling lo te hin ni thina chu ba chuanin ai hi a tha zung kan mang ani chuanin a tha na tam taka oma a tha lo zung kan manang ani ero chuanin minun ti chhir vek theina khopa lo mani ve thunga chuwan chuanin ai hi mandan te pohi thiamanga ya azunga za man big lo turania kalo manga ni poin kan ma mozual big changin an mangila ani lo pon a kan zi lai min pui tu ni khelo kan ni tin nunna kan chen te thalak te emo kan an ti dang lam nan te a infiam na te kan manga ni dejon tu shan ni ta se ama iro chu chu da po chuanin midang te timol pho thei zonga manani hi chuanin ai hi chu a thalo le deringa shia a zirnamun an soile tailang kan zirti tu ten assignment min pe a tu chu lekha bu te chiera library har sa taka ba zonai chuan ai rin meka ol sama tu chuan kan thuk soi zoi na tur tam tak ati hiam poking ka shia kan soi chok to thau na in til pakhat lek han soi be le du ka nei chu computer le technology hi mihring min thunun tur ni lawin kan nun mi mal le khotlanga mi ti dang lam thei tu hi ania chuwang chuanin ai hi a tha zung kan mang ani chuanin a masona tam tak mi pe theya a thalo zung kan mang ani ero chuanin kan soi tuang khanin a poina tam tak ki om ve boka chuwang chuanin ai hi a tha zunga mani gani ti muzel te po hi angai le a soi tui lutuk don ka soi zel chuani kan rei lutuk palange khadi china han du tok mai te
0: ni e ai kan soi hi chuan soi tur hi tam khopa kan soi zo seng don lova ti khan tu na kan inkom na chu kan du to kanga lo ngai tha tu zong zong te technology ma so na ina ken tel in bum na shang shang la ka film khur turin kan in cha ngal buke
2: kan ngai thak tak computer le technology ma so na ken tel ti thu pui manga hun ron mang tu te kha si la leng moya assistant professor department of computer science and engineering NIT Mizoram le h zoram sangi amveng aizolami tenni ole chu ti song su tun tum Science magazine hun kan man theite chu ron ni le ta akashvani aizolo tanga pon chu ani

0: Vixit Bharat develop India thleng tur chuanin i mere theita noi bo ngaia chumi tan chuan kha na chinal e welfare scheme tam tak kan chai for example pradhan mantri awas yojana kan ti te chon financial security kan ti chungcha health te pon yang chu khatyang khan ma an lan na sa em ema tun a sarkar tam thum na bika phei chuanin ministry tin hianin hemi vixit bharat focus hianin thil reng reng hi an kalpui ani chu chu chuanin kan central sarkar biga hian china iron song in discipline hi a tha bikin ke hi mizoram atanga tuna bjp national level la national secretary minority a omchun kani ve wang hian in a inrel bol dan te kim khuta zuk thu phave kani wang hian discipline hi a tha em me ni hei party danga chone leader pakhat lungoi lo khatya fati lungoi ti ve kha bjp a chon omwai lo reng reng highest level atangin chu chu ne ro se anti kha chuanin tu po hen kan follow vek me ni party discipline chon bjp chu cadre base e party kan ni sim sima cadre base e party kan ni pialama discipline hi number 1 ani wang hianin tekinan mani loka kerala in rianga congress in sarkar na an changa chief minister po an thang lok theilo ni kha tungian chief minister tu an boy ye we khami an boy chukan bjp chon state pathuma te chief minister o swearing in te kan nei man ni chu tiang khop chang kan discipline a that em wang hianin BJP chu khatianga e party danga nga boina nei lo hi kan niti kha kan sei ve le du nga le ni
1: kan thun top nan e ni a faksian lam pang po khaling vek tura ngai la kum som pan hi sarkar kan front to hian enge han enge tan kan lang na tur mo du khom lo na lai ine te tin kan malam huna po ni nga hetiang hian ti jok ta se la tiang ti ta po hi nei mai thaya khang kha
2: toi thiang bren sei tum ta ila kum som pat ni chu ngani wang khan ni i thil sang sang a thing ve a chuta chuan pakhat na chuan in i a fak na lam kha kan han sei to a tuna tle ma hi a fak sel na lam pang kha han highlight lek kan do chuta chuan demonetization kha ke ni pon kan re fa phave ka sang ni som paru a enge ni san la ya poisat not dian sang khat le zangan han ti thia economy hong dan te po a tum ber kha I blade money te poisalem le rol rala chete hanti top khani ma se study yanuan hanni RBI tele study then khata hian a effective talk lo ti tetin engemo chena India economy han thron op na kan GDP han than so na pokhan a begin demonetization le GST le COVID te pokhan han pu dewa kha khani ta se adol le chon kan GDP hi a thang thur thura aram pum pui kan ho sakna sum le pa a total kan hante mai ni wang hian in tuklan lo na hi anasa ve thoboka nijina digital payments kan hanti te po anasa taka chortu chu mi hosa boka an lo ni vele a ti chon oxfam le world inequality lab ina sani somni pathum report a tarlan anga phe chanin india hosak na za a somli point panga vele hi india mi hosa 1% te vel hosak na bel khomani atia intinan ambani te hote a jim premji te hote ponian su khang hosak na 1% vel khan India ramakan hausak na zong zong hun thuma thena hun khat ai tamma kha an contribute ta ani chuan inequality in tluklan lo na hi an sa em matin tun ma deuh khan ka chhiar pakhata chuan Russia ti lo chuan khovela in tluklang lo ber chu India hi in tluklan lo na na saber chu India hi ni ti ka chhiara ma se a affects en ngani khami a report siam tu kha ka se tamai lawa are deuh to a hi kan ngai pui mu angai tin na tho tur nei lo thalai hi antama e india din mun hi har sa em ema chumi wang chu ni mai the tu na ya po engani cockroach aron lar khop maya alara ni satli alawa kha kha thalai te din mun dik tak kha enge moti kongjong tak pon alan tir te po ti ila dik the o me helam poi sarkari na angai pui mo ngai ni mai the ya tin economy than mek lai hemi kan fiscal deficit sarkari na frbm act anga manei satum po hi alam manei slei the bik lowa ti chuan thil pani khat pani che bel le kan du chu ni zain lo na an hanti dang lama hi durdarshan lama te pokan soi to a khami central enge ni core scheme pa ngai tang khan in central sponsor scheme a leta nimin pi mi pokhan I central atanga ama min pek mai thin state chang chang har sa jok tena mi har sa jok ten thingtanga pokan in lo na ber ni thina khatuna chuan central scheme pa ngai lo ni ta kha wangin state in kan dole ta lo ngai ta a nimin pi mai khanin ka ria kan rd minister ina se dan chuan ni zain hlo na kan hanti tak engeni vbg ramji nita ni za som ni pangalo ni ta khan central ina ti

Hei hi Akash vani ai zol ani nirtling hun kan lo thleng le ta tun chuma hian elbo lel biak moi a chen chen rang le linda le rin tuang ifan ai te zai kan ngai thau don ani kan ngai thak ma sak ber tur hi bul tran min phal sak ti la lel biak moi a chen rang sak ilo ngai thang u

0: hati rengo te de chuan ek te ga ba kan kan sa ka lo wa kan zooming system e ti bawa permanent cultivation kha me kha policy a kan ya ma sa la azob chat lo wa
1: lo kha ma hian ramdang mi mizoram dan kala lo lut ven nan te chiar pui nei ol sam nan te le sarkar chan pui na dong to chin sha theina tur village records arot chuak boka heng hi thang thar ta na hlu tak ni in sarkar pui na chhor tang kai hle ani
0: parma thang te bangladesh thang te min chim bui de tuk don pon ram mi kan ga de tuk don mizoram mi ra na chin chen na village register kasiam tiara opi sangro kaprinta ama porto ga siam feka tharok ta na rivais ending le a spot verification kan khuwa hian kan ra bahan tu te ga om paramis madra de se khoya nga ram khoya fe nga ram kan por sabde tu chuan kan chim chon ram kan yang sevek tor di he kasiam le a
1: kum sang kha zakwa somriat pali july ni som paruk khan mizoram chief secretary na chil chanin he na hi kum sang kha zakwa somriat pasari july ni som pali thlenga chela chief secretary ani lai hian mizoram in remna le muan na anei theinan theito pa chua thina ni kum sang kha zakwa somriat paruk jun ni som thuma mnf le india sarkar in remna anei theinan hun le tha tam taka senga voitam tak inbiak atul nuwa po lalkhama malak na hian thar tho le thin ania kumtam tak chung inbiak na kalin henga hian lalkhama hi mnf le india sarkar inbiak na a palai na thokin ahun tam zok chu anin biak rem theinan a manga remna thu thung the mizoram peace accord 1986 chu ama le mnf ho tu laldeng aba ka india sarkar home secretary rd pradhan ten anzia ka remna thu thlung ziak tura malaka ni dan ama soi lo ngai tha ila
0: mnf khan in bo sai re poka an thom kha ring sep ma ya han independent an point khan india sarkar le is a fighter nan sipai division khat den nichar ma khalo lul poka si wan in biak don khan atan rengot poka harsa in biak tur nga tur rotia khan in de sarkar kha din he na burman ne sarkar la kan hela an hel na so ka hel lo ve kai chira he chira ete thiel da tra ne karan ne pe feke anti lo chon in biak khan tum ho lo wa to chen de sarkar se le si pa da pa chan na ne sa ta to ta chon in sarkar lam khan ding het ta ta mnf lam se an ho tu kha lal de kha fi reo me civil population ngo te le civil population wo me te ko khran te kha a mong thiem re wa in bi ak ta tu ra chan da tur khan in an dor dal thiem reo me a ti ra chan in ko khran khan in chan na sa ti kan la su in bi ak na san nan chan in ko khran soi tu te kha chan na ma se peran dia ma sa lang in ka sa kha in India sarkar kha an chan na ngai kha lo chan ta da so me so emen of khati an si an chalo po kha an o ve ta ni sang kha sa ko sam sar par ne ka se ha me kum khan pural de ang le a ho ta kha le ra thwa le an si pa ta le lo lu ve kha an o ta ni so me no so in bi ang kha la se ta a ming mai ne ang bi ang ta ya India sarkar ma khan ne home secretary le joint secretary kha kha da thoka mizoram tang kha den lieutenant governor kha thame te tim le pura de ga ho ta kha in bang na chan ta chu chu abu chan na ne phot bai
1: lal kha ma chuan kum som ni chung zet ram bua ya an om nuwa mizoram in rem na tluan thlinga nei thei chu lom oma ti hle ya Mizoram Peace Accord chu Mizoram tana beseina engle midangte tan po a khonwar anga chiang taka mu thei beseina engle enton tur remna tuan tlingani atia remna nei tura mi puite in pekna aro pui thu soin mitin du thu sa mathleng ati ani remna thu thlung ziak tura malak ani dan ama soi lo ngai tha ila
0: kha phi sa khot kha sarkar dian sovereign state pani tana agreement an siam na ra tribal health group sarkar rang health le sarkar ayo ten enre me siam an hier lo wa chume inkar a inre me chania chu wang en a le lam le me na du thu wang kha chu a ni the ra ra na nga chu ti chung chuan en constitution amen hier ngai amen pa hier memorandum of settlement a thu si ma kha memorandum of settlement ni sa engen kan settle chu kan boi na kha kan ti to pa kan settle ni a tha to kha kan nga ya me zo chuan a le la wa chuan en in the sarkar pe a tha to kha bin gai pu ya state bin pe a constitution na men hier la an amen na chuan en concession tam tak bin pe a parliament dan siam ne ren mizoram peculiarities tribal law kan om dan kan lam te kan mil lo songa thil kal de na se parliament da se na pai the jara khatyang lo liam eng dang nge thul phi settlement han han te me ter se ka jen me maran nam of settlement han a phone zo de fe ka sa ba acha to em em ka sia ke sa pa kha na chhen constitution here na amen na amen pa 371 at zone till point bo transfer of land then the society major na kan lo ti chan ti le re kha nga major parliament da siam major kal phung kan kho sa na ne dem lo kan ti chan parliament da chet da the kan custom kan tradition da kan om da le na mi lo chuan in parliament da siam ka chet the hiera da 371 ji hi ram la nga om the ngai po ka lo de ki lo wa a tha tang rang se che parliament na a da siam le re state legislative assembly na a pai the le ngot te cha to ka ka ngai sim sim ke chuan memorandum of settlement da kan don te mizoram na kan san pho kan lak te kan nen rep ne he he a cha chu independent san ye le ro cha den om te don me ka te ba ya
1: MNF le India sarkar in rem hnuwa hian Mizoram hian machhop tam taka nei ti sia in Mizoram alo zin khati laya India Prime Minister Rajiv Gandhi nen in mu in Mizoram Economic Reconstruction anduanga heng ruam manna an siam zinga hian leng pui airport siamte Duirial Hydel project ti pui tin ba ka thingtlang lo neya e zong ten lo nei an ban sana an tu le fa te ta na ro tling din thei tura eizon naknit siam sakani a heng a mathlir thui takhi khovel mason zela po atangkai hle ani kumsang khazakwa somkwa pathuma voluntary retirement a pension nuwa august sang khazakwa somkwa pathuma mizo national front azoma lalkhama soidanin achian bul tak ton luyale laldenga chuan mnf zom turin an som ti soin azoma changa thathum nuwa mizoram legislative assembly in thanpuya mnf ticketin aizol west 1 biala adinga heta hian thanthlin ni in a party omna mnf ero in thana an chak zo lowa sit somli omna a sit sompali chia la in opposition an ni huna kal deu nuwa mnf member panga te chuan sarkar na phong chel me congress party an zoma heti la hian mnf party hian hun harsa tokin shroi to zinga indu khoplo na anasa hleya party atanga bang tam tak an omlai ani awangin lalkhama po hian kumsang kha jakwa somkwa pariat khan mnf atanga ban na athe lutani lalkhama hian mnf atanga aban nuwa khati laya congress sarkar chief minister lalthan hola somna angin advisor to chief minister na chu achela heta hian ramtana chen fak om tam tak mason na tur duang chuakin mizoram in eile bar konga ain to del na tur le mason na tur asum aman thiam na turin ngai tu ana aseng na sa thin hle ani lalkhama hi Congress ticket in kum sang khajakwa somkwa pariat Mizoram Legislative Assembly in Thanpui.

Hier gash vani ai zol ani chuma dar som pakhat le achan ve ani a tuna chuan len khom zai hun kan hmanga nga tun tuma hian chatlang zup salvation army lilipeng kor le ar sei thua male pol te anon zai don ani kan ngai thlak masak beratan rumin ka nga gram ro pui chuti la chatlang zup te nan sak ilongai thlang u

Kan ngai thlak tak khan an hlui tawna sui lung len ti la bi mal som tlong sak ani ole tuna chuan in thlan don le kan kal nga hc le sang lu ran lo lo lung di ngil ni om lo ti hla khan ya hel haron thlang du chu moi te a zo tlang lung le ami hian in lel than nguri sai lo kanan ai zol el mon omi kanan south ruat puyat la bung bazar veng zo rem pui chan mari ai zol si dal biak zol mission veng khang le maria le nun pui ai zol veng lai mi te lo ngai thlaka tan ron thlan saka tin vi kung te west sai zo mi hian in mami vui te ai zo chon pui le mai ki khyang te lung le ra si ve nga mi ten mun ta kan lo ngai thaka tan aron than sak ba ka hian in dur zui boi te dur tlang ram thara mi hian in pa pa ri mission deng thlang par te ti si mi le dua ti mc ai zo dong dong e nu te mission veng le linda ral te bong kon parte upper republic ami te lo ngai thakatan aron khan sak boka hei ba ka hian man eiloi pu ami hianin panne ale ma ku kabil khothi ami te lo ngai thakatan le thang zela iti dang te iti le mai mission veng ami te lo ngai thakatan aron khan sak ba ka hianil muan puya purul te hianin si lel thom kim aizo mission veng khang ester lel ding pui bong kon chim veng lel ngil nei khoru lian longai thaka tan hosna el pudai te mol hoi half long le rat pui se chip le wal pui wiring te police check gate ani te longai thaka tan aron khan sak bok ani hole tuna chuan la lwa lung di ti thlai longai thang u

Hei, kar swani ai zo la ni tu na hian leng zem lai thlan moi tak tak te ngai thla in hun kan mang ho me kani tu na chuan Michael zo sang zo la khyang te in ka to ber ti hla sakha kan ngai thla nga hel haron thlang tu ti chu ma moya zo tlang lung le ami hian in Angela li sang le ni chal tlang rin hlui dor pui veng tharma chumi chan mari west ai zo biak dikito chong kanan ai zo ar zo din pui chan mari le Miriam zaire modin thar tru aizol ami telongai thakatan aron khan saka tin vikung te was size ami hian in uthani kanan veng le urin engi veng hlui aizol ami ten mut kan longai thakatan aron khan saka nguri sailo mana veng hian in rin sang le rin moi te chung bong kon than pui le estari mona veng than zam le chandama mzakiu tan shil ami telongai thakatan aron khan sak boka valel pe ke zadeng kulikon ami hian in israel te una kulikon manu ni ral te te nu fa do pui veng thar samuel si ral tan pui a pol rang te lo ngai khaka tan aron khan sak ba ka le byak dik ral te kor tha veng pui mi hian in som sang a te unaw lal pek hlua zo kung pui ma di ni ral te chong thani la pui la te le a pui kor tha mi te lo ngai khaka tan aron khan sak bok ani ole to na chuan ka tau ber ti hla michael zo sang zwala khyang te sak ilongai khang u

0: Inglaterra dunghe.
1: O tuna hian kanan siam tam ber chu bel set kanan ti ang chi bel te set kanan ti liter thum liter li liter nga liter ruk liter riat khami se ta kha kanan siam tam ber chu ne
0: o kang a liter te kha ti khan asit laupon amal ang pokha ni shal thau ani chuan hei a bel siam na huna kan omme ka tuna hianin bela in tiang ur meya atam boxia aman ruwa zong zong tine na mun hi anuam bokatin e an thokha an thoklim ti asia ta ni khada hianin darkar ing za vel hinge in tho
1: darkar ang zong hil ka hrit thiam chi alawa zinga hian zinga tang hin kan tran tlang puya kan na hi zing dar ru dar sari chawa te kan trana chuan cho te kan an eya muang mar dewin choi kama kan an tran le a tlai dar li dar nga bora hi chung kan banga adar kar ang zong chin da ka ang zat vengi ko se chi lo wa chu hun vel chu kan na tho
0: ani chuan in tlai thleng thim thleng ani mo in siam chin Oh, si Chuanin, enge nang man hemi bel chung cha nga a shal na chung cha nga emo soidu ine chim chim han soi ta che.
1: Soidu. Nya. Kan bel chun hi. Nya. Mi zo te hi. E mani thil siam. E in ngai lut sap te hi kan chim te po hi po im a apui mo in ka sia. Kan mi zo thil siam te kan ngai na ta kan ngai ngai san ton thiam hi angai ka sri a chuti rolin ke ni te pon kan phak to ka uluk le nilai chang kang zo ka ma kan lak te po hi tu la chung ko nga hian mi zo te helai ram chung ami kan im promote ton helai nga hi apui mo ka tia kan hun local zel tura po kan eng ei zon na po ni se lai ram chung siam in ngai in ngai na ang te kan soing
0: o
1: in lut sak ton kan zira kan ti chau ve zel hi poi moi ka sia
0: ole alom o me hun te min pe ka wangin kan lo me
1: okay ni po kan lo me
0: ikal zel na tura do sak na kan san mal bo ka che
2: kan ngai thak ta kha kan radio palain pungir tluanga bak to ngami bel chung tu akom na ani a akom tu kha angela lalsang liani chaltang aizolami ani

Kan ngay thlak tak o fakru pathian biram no ti la ron satu te khalal fi masai lo le apolte anni ole tuna chuan hla nun siam le polte nitin kan hena omrengang che lalpa ti la ron sa ang

Katsak na lalpati ilaron sa tukha lalbiak zava, ani. Tuna cho nal root moizai kan ngay tlave tunga nga kahausak na lalpati ilaron sa ang.

kahausak na lalpa ti laron sa tuka lal rut moy ani pathian fakna hla kan ngai thak chun jom zelanga tuna chon lalbiak zawan kan bu phal kengin ti hla sakilongai thang u.

TM thu soi thei kanit kanita lo ti la ron sa tu kha lal rut moi ani ole chu ti zong chu tun thuma pathian fakna thla kan ngai thak thei ta chu ni ya Akashwani Aizawl atanga puan chu ani.

0: Hey, Akashvani, I saw any. Tulela Literary Magazine. Tuntum Literary Magazine ti hunan suan thu chin hi kan ngai thlanga ama sa in pipu te pial la lam tluang ti tu pui kan ngai thlanga hunon mang tu tur hi h lalong puya assistant professor Government Aizawl West College ani
1: ole tuntuma kan thu pui tur chu pipu te pial ra lam tluang ti ani a mizo pipu ten thi nu khovel an rin dan le thi nuwa an tharau kalna tur an suang tua dan le akal kong chung chang kan soi don ani mizo pipu te khan mi hring tharau le thi nu khovel hi om nge in an ringa thi nu hian khovel danga cheng le turin an in ngai thrin ani mizo pipu te rin dana chuan mithi tharau hian kalna tur pahni aneya pakhat chu mithi khuwa ania adang le chu pial ral ani thung mithi khuwa hi mizo upa te chuan zing von zol an tia van vom khuwa te an ti bok hla thuwa chuan phul zing emo zing phul emo an ti thrin mi an thi in an tharau chuan chip aton kwa an taksa atangina chuaka khumpui sir tung cho zo chovin khan chuk azo thalea liang atangin komchar lama akal chuak ta thin ni in pipu te chuan an soya chumi hnu chuan an kal ta wang wanga lungra bu kan va thlenga an han rapa a buk ri khapa an kal lea ruai ko nan thlenga chuta chuan mithi to tharau ten an lo muaka an ruai ta thin ani an kal zela ri dil an va thlenga chumi hnuwa an lo kir lea in bul le dai vela chengin an tei thin ani mithi tharau te chu dai vela an omlai chuan an rila tram thei em ema ei tur zongin an vak thina khoimuwa te changin ei tur zongin ina te an kal kual thin ni in pipu te chuan an soya chutianga an rin awang chuan mithi chung te chuan cho ei don te hian an chung te thi to tharau chu ina an om ve ringin an chokil na tur an lo zo ol ve thin ani chutiang chuan mithi tharau te tan chuan thlai an chhia thina thitrin an hman hma lo chuan an chhia thina ni an thia tanga thla thum emaw alo ve chuan an chhung te chuan thitrin hun an hmanga tuna september thla om vela hian thi chu an thina mim kut an hmang ta thina ni chutia thi an thina tang chuan mithi tharau te chuan ngai thra in mithi kholam chu an pan ta thin ni in an soi chumi hnuwa chuan mithi tharau te chuan ri dil laman pan lea mithi tharau reng reng in ri til hi pan turin an ngai veka chuwang chon thi soi nan po ri sang kai ti te ri tlang mual liam ti te an mang thin ani ri kam vela hnim chi khat tun thleng ari dil vela la om thin chu mithi pal ti nan soya ri dil bul vela om thin ri ar te po hman lai chuan mithi ar ti nan soi thin ani ri dil hi pial ral kal ture mo mithi khuwa akal ture mo poin an tlo vek thin ni nan ngaya mar nam chuan mithi tharau hi thlan piala akal ni nan ngai thunga poi chuan zing hmua akal ni nan ngai ve thunga hengte po hian ri dil tho hi an ron pal tlang le vek ni in an soi mithi tharau in ri dil apal tlang ngei ti lan na thon thu le ti ti soi tura om nual mai chung zing an soi dan tlang lon ber pakha chulo tar lang masale photila voi khachu thian za ho hi ri dil kam vela an ram chuaka zan khachu chung ram chuak ho zinga pakha chuan mi local thom le tong nok nok ri hi a ria a han ngai thak chian chuan me che pakhat o chu anupui o ni nge in a hetlat maya chu nu chuan o ka kal don khan ka fa te kha rap pui chung sanga be lam chunga ka sarep thu ruk le banglai chunga zu zi nga ka artui da te ka kar hil ta hlek lo mai ka ti an pa la churam chuak ina thang bo dai mai sia atilong longa anupui o ngei nia a hriat awang chuan angai a thalo ta em maya an ram chuak anan ho chuan anupui chu alo thi tak tak maya an lo phum vek to a ri dil kama an o hriat kha adik le dik lo fia pa a an rap pui chung sa nga be lam chu an han en chuan sarep chu alo om tak tak a banglai chunga zu an da zinga pu ar tui chu alo om tangei maya hei hian an thu soi dik zia chu nem hnet ni nan ngai ni chuta tang chuan an riada ri dil kama an o hriat kha anupui tharau o nge ni in an ring ta ti chuan ri dil a hian mi thi tharau an kal tlang nge thin ti po an rin he pha ta ani kan fiat tel ngai ro chu mizo na thak nam zong zong hian mi thi tharau hi ri di lakal turin an ring vek lem lofa ri di lakal turangai te chu lusei na thak ho le an vela nam peng then khatte an ni deu bi kani chutia ri di la tanga mi thi tharau te an kal zel nu chuan ring lang tlanga an chuang chuaka ring lang tlanga tang chuan minung kho vel hi chiang takina lang theya ti chuan mi thi tharau te chuan an khol hui lam chu an han thira an lunga leng ta e em maya chung ko ki malhim taka an kho sak kho lai te chu an ngai thei e em thrin ani chutiang chon lung leng tak chungin hnulam hoi chung zelin an kal le ta zela lung le na wanga hnulam thira hoi ki reng reng an ni awang chuan an kal so thei lo hle a nakina chon pangpar moi deu mai hoi lo par an ti hi an va mua chu chu an be tira an ton tir boka chutia an ti hnu chuan hnulam an hoi chu an ban santa a an lung ero ala leng em em reng tho ani lung leng taksi hoi kir thei to si lawin an kal le ta zela chumi hnu chuan tui om na hmun hi an vathlenga tui fim tak le thiang tak mai lung lo tui an ti chu alo oma an han in tira chu tui an in hnu atang chuan an khovel ngai na chu alo re tamak mai ani an ti lung lo tui om na atang chuan an kal le ta zela mithi ko kot chu an ti pola kot chu an thleng le ta thrin ani lung lo tui om na atang chuan mithi kho lampan na kong chu pasaria oma ma se chung kong te chu pola kota chuna in to khom le veka pola kot chu hel na reng reng a om lo ni nan soi pola chuan a kota mithi tharau local te chu alo en ringa eng ang mi nge an ni alo hringal vek zela sairo kher khau zet mai phul ro phel phok phok per na em em mai hi akenga asai hlum po ar tui tiet tiet ania pola chuan puitling to phot chumi pa nulangai le ngai lo le mei chia po tlangwal ngai le ngai lo chu alo hre hrang veka tlangwal ngai nei lo te le nula tlangwal lo ngai to te chu asai ru kher lian pui mai chona lo pera asai lum la chu ar tui tiet tiet ani mai sia a per na chu anna em em maya kum thum apana kum thum ngot mai angot le bok thin anti chung alo sai ho te chu na tuar chungin mithi khuwa chuan an lut ta thin ani nima sila pola chuan akota mithi tharau local te singa chuan sai ngam lo aneya chung a sai ngam lo te chu thang chuwa nu le pa te ral thata ai bok nu le pa te hlam zuya thi zong zong te mi pa nulangai to phot te le nula tlangwal ngai lo te ani nau sen hlam zuya thi te hi an thana artui an phum tel thina chu artui chu alum biang biang zela chu chu nau sen thi ta tharau chuan azui zela mithi khuwa a ruai thleng ta thin ani anti mithi kho ko chuwa polan alo hmu chuan nau sen tharau chuan min han sai vai te kalen huna eng ang mi nge kani do ni hrengot emni min sai mi suang che ati khar khar mai thina pola chuan a sai ngam ta thin lo ani anti pola sai hi anat e ma wang mi thi tharau te hian pola kot chuwa thlen chu an hupur em em thina an thep khot lai mai thina chutiang ho chu pola nu pui sa nu chuan an bana alo kai dor dora pola chuan alo sai ta thin ani pola sai tur mi thi tharau an local kha deu chuan sa nu chu a thok chuak loka nau cho hrai chungin a han tlana rang takin mi nun na a han la pola kot lama chuan a ron tlan pui ta dor dora pola chuan alo sai ta sia sia mai thin ani sanu chu pola sai tur ngot ngai toina buaya apuan ta lai po awong man meu lowa ata sa chu tun thlengin zung khat bok lek ala ni reng mai ani anti hetianga sanu in mi nun na alak thu thu thin awang hiam tui hri le kong danga thi thu thi sanu lak ti nan soi thin ti in ke zo la chuan a siak ani pola sai thei te le a sai ve lo chung changa hin hriat dan in ang lo om nual mai a then chuan mi pa po mei chia po ngai nei lo chu a sai vek an ti lain then khat tung chuan nula him pathum ngai le mei che pasari ngai thei te chu a sai ngai lo an ti thunga mi then khat chuan nula thiang him virgin chu a sai ngai lo an ti ve bok tin ngai ti hi chong chen na nula ngai soina ni zo ke mi pat mei chiat na sex lama kok lo tia soi an om ve boka helai hen soi fia ngai chu khuang choi thing far jana tlangwal te nula te an kap kalaka an han poma an han choi vel hi ngai ti nan soi bok thin ani tin kong danga chuan ngai ti hi nu panun hmang anulat lang walay po at sex mang soy na. Ani po ka hilay hiyan riyadan in ang loom tani. Ing po ni si riyadan tlang loon, beratsuan, tlangval, nulangay, taytile, nula, tlangval ngay lo te chupo la hiyan asay ngay lo ti hiyan iya. Chutiang chuan niya vangin, tlangval te chuan, nulamut pui antum ngar ngar trina. Nula te po in tlangval ngay lo an lo tumve tlat trina. Hetiang hiyan malay nulale tlangval nun ka. Ay in kokal te emani. Ti chuan hansoy chum le ta ila. Mithi tharau pial ralakal lo zong te chum mithi khua an kala. Mithing taksa ang hiyan laputawin. An dam laya an khosak dan ang bukin in le lo te an lan e zela. Rim takat natokin e an zonga. Mase eng kim may chu alim ang deo vek alo nito ah. Antil nei te chu he ko vela an nei trin aya che vek anito ah. Rim taka na an thok chung po in eng ma niang nara nei te an nei to lawa. An nu na har sai na re om em may trin ane. Heti anga mit thi ko chan chin hi tlingi le nga maton thua mu tu ra om ane. Ti chu an mit thi ko ki anga chuan lung piel tlep lui. Piel lui an ti may chu aluang ah. Arala chuan mit thi om na thau piel ral an ti chu om ah. Chu-chu minaran tan kalve ngot thei anilautung. Pial rala chuan natho angay tolava, fai sa fai hota, cho min, chutiang chuan eng kim mai, amin sa vek ringin nuam tinan chena, ni tinzule sa nen, an om der to mai trena ni. Chu pial ral ngay chu mizaw pipu terin nale duthusam, an sa kukong kalvor top chuan ni. An duthusam san thei per, nuam tin reng chen theina an dam laya an lungkham le mangphan ram an du le suang tua zong zong in thum khom na mun chu pial ral hini inalang akal theini po a har hle a pial rala chuan in lam le ram lama thang chuan nu le pa te an kal theia ral thata ai nge te an kal thei bok ni inan soi pial ral kal theina kong hi a hau takin a kong a thui em ema in lama ani emo ram lama ani emo thang chua miak hi chu a har em thin in lama thang chua chu khuang choyan tia khuang choi dan kong kal hi a thui tham deu awangin soi thui talo mai la a toy thei ang bera soi chuan in lama thang chua tur hian ho sak angai ema bule bal zu le sa le ran tam tak nei angai ani khatiang khan khuang choi tur meu chuan a kong kal thui tak zo angaya khotlang raya zu le sa nen ran tam tak tala khatiang a be ngai ani awangin in lamathang chu hi ti na mai ani lova khuang choi pa te po an in du lar thin ani ram lamathang chu tur hian saka ngai bi ka om ve boka chung te chu sakhi sazuk sangal savum sele ram sial te po an tia le sai te hi an soya mi then kha chuan sai hi thang chu nana ka ngai singa an soi tel lo thung heng ram sa te hi ka sathlia mai atok lova ai kim vek angai ani tin rul ngan tha muwan lai le walhuk ka hi atiro pui zual tu ni nan ngai bok chin ram lama thang chu atura saka ngai hi soidan in ang lo deu omma se soidan tlang lon deu ber kan han tar lang ani ram lama thang chu te an thi chuan an saka zong zong chuan an zui dum dum mai china zuk chalin ma ruaya aki rewa rul ngan in zem kuala chung lama muwan lai in ram lau lau chungin a lo zuya thang chuwa pa chuan sai chunga chuangin nung aron dola walhukin alu chunga thlok chungin a tha mangin lo zar dai hlim duai mai boka chutianga ro pui taka pial ral an han pan chu pola tenu pa chon ro pui hi an lo ti em ema an lo hlau hial zoka in chunga tlan lutin bang ong atangin an lo bi dek dek ngam chau thin ani an ti hetiang hian thang chuwa nu le pa te chuan ro pui takin pial ral an kaya polamew poina lo sai ngam ngai lovani kan soita kang hian pipu te khan thi nu khovel hian lo suang tua ve na sa thina an suang tua san thei ber nuam tin reng an chen thei na mun tur chu pial ral ni nan ringa chu pial ral lung kham na le an kal chak na chuan an dam laia an nun khuwa an sa kho kong kal le an saka zong zong kha akai hruai ta vek thina ni kalome
0: kan ngai thak tak pipu te pial ral lam tuang ti the pui panga hun ron pang tu kha h lalompuia assistant professor government Aizawl west college ni kan thu pui dot le tan chuan thlashil kalmang ti kan ngai thlanga hun ron pang tu tur hi jh larinzola ani
2: thlashil han ti hi tun thuma chon poetry soina atan kan mang do na poetry hi mizo tonga le lina fel fai tak kan la nei lo wangin thren kha chuan pusilal om puya van chiao ngai danang devin poetry chu poetry ni mai ro se tepo kan ti mai theya a thaveka sakchi hla oma chu chu song tenan soi maya a hrila hrilemo a chama cham chi emo a omlea chu chu poetry kan ko tir ta ber ni te poina langani ma se poetic form lar ve tak mai pakhat lyric kan ti hi chu liar tenena asaka sakchi kha ani ve tho maya man lain kan mizo pasal thwa ten ko chua hlado an chama silai an lona bohla an chama an melma an diriyama kha kha achama cham chi ania kalmang mumal tak nei ania poetry thwa tak te po atling ome a hril te poin kan hrilanga hla hril hanti mai po hi poetry soinan chuan tong kam moi tak te po ani rim rim thovina langa om zenei tir tat kan tum ani ero chuan har savere umai theya tong hi symbol ani ti kan riat a thra a structuralist ho ril ru a tong pei chuan asualna omreng reng lo ni na langani ti chuan hla hril kalmang soi tur kan ni awangin enge hla hril chu riat ma saka tul nge yanga hla hril poetry kan ti hi mitam takin an hril fia hril fia na ain ang lo hlom hle a hellenistic hun laia mi masa ten an pom dan le romantic huna uile mur chu ta te pom dan te kha chu in persam tak ani to a greco-roman hun laia an mi un horei sa te phei chuan an du tui em em maya ars poetica antia the art of poetry aziak hiala chuta chon tong kam man dan tur te character te hun le thil theng adu dan azam du maya ani nuwa long jaina sa alo chuak vele a ani phei chuan a tha thei ang ber kha a thu puyani top maya sublimity atia hlahril hi ti mai mai nan tilawani namdang ho hian an du tui em em maya mase romantic khun alo thlen chuan mi hring lung len na kan chung ril la tronga chuak chu eng ang po ni se hlahril ani e an ti ta vek maya a tong kam po thingklang mi te tong tual leng hi a hla dap maya antia hlaphuah na na tha ani antia phuar tu dan zam hrang hrang te chuan hla ni na hril ber lo ani antia figure of speech mizoina hlarua kan tiang chi te kha angai poi mo lo chhota tel tel mai ani chumi hrin chho zela voina chuan mizo contemporary poet kan ti te chuan poetic form mu mal hmang lovin hla kan phua ta zela william moore chu da tem thin lung chung ril luang liam spontaneous overflow of powerful feelings anti ang kha kan thu pui ta bera chu wangin kan hla ten hlo nei mu mal talova a rhythm kan thu pui ber lova a rhyme po kan ngai poi mo ber talem lova mi hmasa ten hla hril phu an man rua an duan te chu kan mau sam ta vek maya poetic meter phe chu mi zo poet zinga mang mu mal kan om me ulova a tul ber hek lo metrical poem kha poetic form lo chu an ramin an trong mila an siam ani thina wangin mizo te tan khan man ve kha arem te ulo theya entiunan iambic fit hi a tobul chu provence italy ani daya mase english hovin nan ma ni trong milin an siam rema philip sydney aten thiam taka an herrem taka chuan english poetic meter tin khovelin a kheta a sonet reng renga iambic pentameter an manga balat chu iambic tetrameter manga duan kha ani vele tambuka victorian poet matthew arnold chuan hla hril chu mi hring nun chik na ani e poetry is the criticism of life alautia chutia ni chuan hla hril zia rang chu enge ni tabberang esra pauna tranfung mang hian heti hian in soidon sinteang pakhanna chuan melopoya kan ti kha oma hemi na ko ber chu rimoyania hla thu chu ama mai po in rimoy atling thrin atia chutianga rimoi moi tak nei a siam tu chu thil chi hrang hrang a om thunga chungte chu a thuluang rhythm kan ti ang chi te a rik dan a ton te le rik dan in zul rhyme te ania hei hian ri in choi moi le mumal tak a siam awangin hla hril ti moi tu ama maya hla ni tir tu poimo takania thin lung a ne ma a lung atino ma em em mai ani a dot le chuan fanopoya hei hi chuan kanva mi thla emo kanva chen pui theina kha a kok ber khala rila lo lang setting kanva mu thiam theina te thil theng a soi te kha mi thla a thlen dan kanva mu theina kha a kok bera imagery hi figure of speech poimo tak pakhat ani hrim hrima mi mi thla thei tura thuziak thiam pictorial expressiveness nei thra kan ti te hi thuziak konga chuan thu ziak thiam kan ti ang si te kha an ni mai thin ni te poina langa ti chuan an dot le a chuan logo poya kan ti kha um le a thu che thiam na kha ani ber thung ani logo poya han ti chuan hlahril phua tu in a hlahril phua na na a tong kam man moi le ngai la tak om ze nei tak tak khai khin na simile kan ti tele soi ur na hyperbole kan ti te aiding symbol le me belna metaphor ang chi te kha a keng tel veka huap zo ai o sainek du chi kan ti ang chi te alliteration kan ti te pan kan ti te pathetic fallacy kan ti chi hrang hrang figure of speech kan ti ho zong zong kha he hian a huam thui thei ta em em ani ti chuan heng kan soi china tang hian he ti hian a khai khom thei anga hlahril chuan mi hring thin lung chhung ril taka tanga chuak kan lung len na lung ngai na le thing lung puan chuan na to phot chu a huam thei ome ma se romantic poet te khan heti chin chau hi an soi lova thlit fim na le thumoi le thra zon kual kha a tul an ti ve thawa chu tianga tan chuan thing tlang mi te tong kha thramberin an ngai buka ti chuan chu thin lung chhung ril a tanga lo hnam chuak chu en non angai ti na ani chu ari moi thei dan ber tur ngai tu na melo poya te mi mi tha thei tur tong kam man thiam fano poya te kan tong kam ti moi le chei moi tu atana thumal le hlarua man thiam hlarua aniang chu man thiam logo poya te chu thil poimo takani ya hlahril hi phua mai thei ani ya hlahril tha tak phua ero thil ol samani hau lo thung longzaina sate hora sate angdu tuina le fim khurna von tlat lo chuan hlahril tha tak phua hi thil har sat tak ania thiam lo chung chunga poetic form man tum tlat po hlahril moina ti chuai thei tu ani boka amoi to ka ani na rang rang la khom thiam apoi mo le a free verse ni po in king ezra paun te na rang rang khereng chunga kan phua ni chuan poetry tha atling em em ang ti kha arin theia kan puan chua tur kha kan hriat anga ya chim le mar in do ming thang lo chuan kha tlar ni hla chaw ania chu wang in hlatlar kha chaw po in mi thin lung a ne theia hlatlar ni chaw in na sat takin min ti phur theia hlatlar thum chaw in kum za chunga thil thleng apuang chuak thei thrina professor rl than moya chuan thu thla nei atia kan hla chang khan khoi hmuna emo thla mang

0: thopui dia i dia i thea ngai ala a zun ani em ema chiang lauria hi a chiang ani te atia thil zong zong hi hlahrila hian soi sen ani ngai lova soi thiam po angai em em maya chhui don ngai chiang lauria te hi thin lunga chuan a chiang riau thina phu a har tluk zetin riat thiam hara soi fia phei chu a har le zuala azia rang po ngai dana in an lowa wangin soi huai har tak ania mithiam le chik mi te zirna kan han soi ta ka tang hian hlahril kal mangtlang pui chu a riat theini te poina langa tunang la ya phei chuan tungkam tua lenga phu hi kan du tama ma zok ni na langa mitlang puin kan hla phu reng reng mizo hla ruwa kan ti sa phoina poetic diction anti manga mumal taka hla phu kha a om talu tuk lo ni te poina langa ni chuta chon khovel hi ahun milzelin ahun lai milzelin thule hla kan tuizong te kan ngaina zong te kha danglam ve ti hriat reng kha atula man lai mi te hla phu dan kha tun lai mi ten kan tui pui vek lova chuwang chon tun lai hla phu tu te tan tun lai mila hla kan phu te kha atul chang te po mai thei chuti role ro chon thule hla hlut na tak tak hi kum hian a khal chul velowa man lai mi kha tun lai theng pon ala hlu renga hla ruwa han man thiam te trong kam han che moi te kha ala poi mo em em renga ni ti te kha hi hla ruwa man chung changa ni ta se hla ril kal mang rim rim kha chutiang kha tiang tur chu ani e han ti vek thei ani lo poetic form chi hrang hrang a oma japanese haiku kan ti te rondel kan ti te e khutlang lama phejon sonet te polar em em a blank verse kan ti te po drama ziana na man thrim kha ania e khanga khan chu tiang kha tiang nga zia tur chu ani e ti kha kan soi vek thei lo kan pom vek thei lo pom nan poin ang lo ama ro chu hla chu hla ani na ti hla em em tu a oma chu chu a thu a khana in ngata ni ti lai kha riat a thra in ka ria a kha mi thu a khan rimoi siam thei te he lai esra pauna na melo poya fano poya le loko poya a soi zong zong kha free verse a khana om thei vek ani ti te po kha riat a thra in ka ria soi tur tam tak oma se kha ti chin kha kan du tok photanga tun ruma kan hun chu ti khan tok mai ro se
1: kan ngai thak thak thril kal mang ti thu pui manga hunon mang tu kha jh lalrin zola ani ole chuti jong su tun tum thule hla literary magazine hun kan man thei ti chu lo ni le ta akashvani aizol jong a pon chu ani

Hei, Kashwani, ai zo la ni. Tu na chuan leng zem la. Kan ngai thla anga tun trum leng zem la hun a chuan Felicia Vanal Hriati le. Mai kalem sai lo te zai. Kan ngai thla dawn ani. Ole bul ran nan Felicia Vanal Hriatin. Hril ka hai ngei ti la sakilo ngai thlang u.

ril ka hai ngei ti hlar an sa tu kha felicia vanal riati ani tuna chun michaelim sai lo zai kan ngai thlanga ngai lai kan bang lo che ti hla ron sa ang

ngai lai kan bang lo che ti la kan ngai thak tak kha mai kalem sai lo sak ani tu na chuan felicia van lal sriati zai kan ngai thla ve le thunga nang thren chu ana ti la ron sa ang

tun kan ngai thak ta kha felicia vanal riatin nang then chu ana ti la sakani mai kalem sai lo zai kan ngai thak chun zo manga ana vong vong ti la ron sa ang

tuna chuan len khom zai kan ngai thla anga tun tum len khom zai huna chuan chung hluna le pol te h lalpar lian le apol te le jc japan ru na le pol ten pathian fakna thla an sakan ngai thla dona bul chan nan chung hluna le pol te zai kan ngai thla anga lal jehovan min thruai zela ti thla an ron sa ang

tuna kan ngai thak tak kha chong hluna le polten lal jehovan min throi zela ti hlan sakani tuna chuan h lal par lian le polte zai kan ngai thla anga a hmangai na ka cholin ti hla han ron sa ang

A mangai na ka cholin ti la ron satu te kha h lalpar li an le pol te an ni tu na chon jc japan ru na le pol te zai kan ngai thla ve thunga nga ka ma a luiral khomoi chu om ti lan ron sa ang

Kan pathian mga inatuk zia ti laron sa tutika Jesse Japan runa le polte ani. Tuna chuan chong luna le polten. Zion Temple ngai lo kan din tharta e ti la anon sa ang.

tuna kan ngai thak tak kha je si japan ru na le polten lalpa chu fakin ka choi moyang ti hlan sakani ole chu ti jong chu tun tu ma len khom zai kan ngai thak thei ta chu ni ya akashwani aizol atanga puan chu ani dariat le chan veria tuna chuan sports san chin thar delimi lak chho ni lo ngai thlang u

0: chan hi apoi mo bera chu chu chang ka na dik tak poni in ka sha kan faina hian kan na mel ti thiang him nge nge do na ni
1: karin ruathi lom le pakha chu bol hlo thlir san chung chang hi ani a hi han soi thui deuh te po a cha goma khua zin hmuna phei chuan bol hlo hi a tam the em em a thil pui tak chu heng bol hlo kan pai hian amun tlo tu dang te tan le amun mel ti chizong hian in thil kan pai thina bol hlo hi chini chi thuma kan thlir san thiam hi apoi mo hle ka si a entinan kan thil ei bang hemi organic waste le kan thil man o hemi plastic le glass kan ti mai heng ho te mun khata pai kho mai chinila he hian enkol zui ati harsa china tourist pota bol hlo bom rong sang sang an da china he hian om zia nei china kan bol hlo pai tur kha om na tur dik taka kan thun thiam em em hi thil chang kang te na pakhan ning ka she ke chu
0: i sei dik lu tu kwa jina mun chang ka pya nga hian in bol hlo thlar chen hi ankal puina su to khom maya kan environment kan ven him the na kong ol sam ber po ania plastic bottle le thir lam chi te hi chu an song bol le the ya mase kan thil ei na bang le bol hlo troi the ne na kan pai bol tla chuan in a recycle na kha ati boi tha ku vek the ya kwa jin kan ni na angin heng man ruwa te hi atakin kan man thia manga ya bol hlo bo man lau da po in athuzia ke mo arong emo enchang masala wa kan pai mai chin hi ye kan sima hun le to in kasha a kan khwa jin na mun a file file a in kan bol lo kan vom lu na hi adikem ti hi ngai to ma sal zo kila cha kho pang
1: nia a hi hian sarkar malang na po ti chang zol du le a sarkar in faina atana sum tam tak a sen rual hian in mi mal tin hian bol lo khia shan kan lo thiam ve hian en kol na kong a hian in alo ol sam pha em em do na sarkar malang na ringot kan thi china ama se bolo lo thia sang tu tu chu mi maltin hi kan izok sia wantlang mun kan tona hianin hemi bolo bom kan mu apiang hian he bom hi engta na siam nge ti hi inzom sanga ning ka sia ke izong rong shing hi chu atroi theilam tan a shinge mo adum pole mo hi chu thil song bole the hemi dry waste kan ti tan hianin sia chen hi atu patin ka sia ni
0: til pakade chu bolo thlar shan hian ramhel ati thianglim satlia lawa shi thalo sang sang la kamin veng bok ani ti kha kan sha thar apoi mo ing ka sha khwazina muna thil ei bang le plastic kan paipol hian rim chia ati chuak ma big em em a he hian chu hun moi tak chu min hne tir ma china chuwangin ti ti na hian kan soi war zelanga mimalin amun tura kan pai dik lau hian midang tan nok sa kan siam ti kan sha tanga ya hi swan lian ta ka nga kan ngai ngai lawa ma se faina ko nga chuanin kan ma kan sia le ti na alaw ni ringa ye khwazin na mun to chin te hi chuan he ji ti na hi kan vong ne vya to tu zo ka ni
1: adi ka lom a chuanin thil pakhat poi mo deu chu heng bol hlo a kan thia shan hian kan chalai le no pang ta tan en ton tlak kan lo ni bok china tourist pota no pongten puitling in bol lo an pai dan an mu hian an lo zirve ring china a chu wangin puitling zok ten thia shan cha kan she thi na kin lo ka kan ram malam hun ta na zir ti na thabera lo ni bok ani ti chuanin kan ram ma sona kong hi a he economy le a thiam na ringot ani lawa kan na bol lo kan song bol dan hian kan ram mi zia le a chang ka na a shil thui le a radio kan ti ti a ngai nom ti tu te poin he hi vong tan hian cha ka ti le ni
0: ye thil poi mo tak pakhat le chu i bol ho hi poisa ani thei ti shi shat a thar a chulin ka sha a ye kan thlar shan hian a chen khom tu te tan a hlu em em a khwajina mun nei tu te tan po shal le thei le sum lak lu na man ruwa alo ni thei boka faina hian nu na ti nuwa ma bol lo kan thlar shan hian chu faina chu kum khwa tan kan vong thei ani ye khwajin mun poi mo kan to na pya nga smart traveler ni ze in faina thu cha hi kalpui tumta che hi apoi mo in ka sha
1: nia tual chu mi te nei na tho hom na hi khol zin kan ni na konga poi mo em em mai ania mun pakata kan zin hian in chu mun nei tu te chu tual chu mi te ania mi khol kan ni na angin an laka en ton tlak tak ni kha ngai khom mai a kan che zia te kan tung kam le kan faina ngai ngai poi mo dan hian tual chu mi te thim lunga khong lian tak ani china khol zin tam takin bol lo an thlo renga mun ma ati se chen ni chuan tual chu mi te khan mi khwa shim shim huat na emo an mun ma thut lo na ril ru an nei pha the ni
0: China i thohona kan ti hian anmun ma kan thlo awanga an nena lawm thu soinan faina kan von pui hi ani bera kan kalna hmun ami te nen kan inbiakna le kan che jaina zir chuan tourism masona hian environment chau ni lovin mi pui in pona chatak a then thei bok donani
1: nia twals hum mi te nena thohona tha kan nei hian tourism atlong china was in the hearing and num lunale and could swap that can a satiama at the rolling and van tlang moon can man put on the can tiamangai he can shit her there trying to share and you know towards whom meet it to it and come the emo and in come the moon emo can go here in the middle finally here him now can land dear here can in them not as well china can find a night point more than here and towards whom meet it in lunga hun ma von thiang lim duna te atu ve thina e ke mani awang hianin an hun moi tak tak ta chu ama aina moi pha zok tur kha ni a mel hem pha tur ani lo reng reng ani
0: chuan to chung mi te hi hun ma tho te min enko sak tu te ani a ani den hian kan in lung rual angai hle meya i khwazin te hianin kan jin na hun a faina kunga ma shwai tu kan ni chuan i to chung mi te poin an mun ma chu tourism atana an sum lak lu na ani ti Shain and Fina Vondan and Ulugle as well. So Dona, hey, responsible tourism can teach to any a quasin tam tap hun pakata and punkomian, bolo atam do via maya, Totsu meetetam purit can kneel on nan, Fina he can sham shape or more bear any tourney.
1: And they come my tilpakat let you, Totsu meeten and hearing environment can vent him, nahi can talk doon an eighty shed or any a. Kan bol lo kan pai dan te tual chhung mi ten min hu hianin min lo zir tun om chin ti kan sheta nga ya mizo mi zi atlong ngaina kan ti hi kan khual zin na po hian kan king tel sel turania mi mun ma kan tlo hianin kan man zo an ta nok saka kan kal san chuan tho ho na a tha thelawa chu wangin tual chhung mi te tar en ton tlang tura kan nun kan von thiang hlim hian kan kal le nu a po hlim takin min lo lom le nge ti hi kan lu om le bo ko ni
0: ni e dikalom e thilpoi mo dangle chu hi twa chu mi te ne na kan in car faina hianin munma von nan cho lo po rin na asiam theya hi khwazin fel faile thiam him chu twa chu mi ten an ngai na ma em ema hi thuru chatak tak le mun moi zwar te po an shil du bi chin ani hi faina kan ngai sakhian midang kan za na kan lan tir ani a chu chuan twa chu mi te ne min in zom tir alone ya mimal finally vantlang hun faina von hi to chu mi te ne na kan tho ho na chi chak tu poi mo ta kan ni ti hi kan radio ngai tha tu te hian ni vung ta dang u
1: to chu mi te ne na kan tho ho na hi kan rammi zelan ti na ni ya mun sang sang an tlona hian in khwazin felti ming kan puthian kan nam lu ta sang thina kan kalna piang to chu mi te tan mal som na kan ni the na le amun ma von nun na konga phur na thar kan pek le theinan mimal finally van tlang mun fine hi kan ngai pui mo thar zel hi apui mo ka tia kan zin chhuai hianin nuam kan tina chaw ni lovin kan tlo ta khami tual chhung mi te tan en ton tlak kan ni em ti hi kan in zo fo po cha khop mai
0: ni ka ka pui mo ka ti khop mai i tual chhung mi te thin lunga fai du na tu tu kan ni the chuan kan zin na chu a hlo tling le ti na ani anga ye kan che zia tlem te bo lo kan chare mo kan thil e na kan film kur pui emo khan in thil tam taka shil china i tho ho na cha chu faina atangin na in chana chu chu khwa jin na mun moi le nuam kum lu na ta na min siam sak the ani a ye khwa jin zong zong te hian he ri ru hi pu chunga mun shang shang kan to chuan kan ram le mun ma te hi alo moi zwa so don ani
1: nia khwa jin mun le he me wat lang mun kan tlo na hianin zukle mo man lo hi faina von nana poimo mer pakhana ni a mitam tak chuan in call zen na hun nuam taka sada mom muam chunga chil kan han sate emo ku va muam chunga amun ma kan han ti bal te pui kan ti lo fo china ma se heng kan chil cha le he zukle mom kan ti na te he anin amun ma ati bal mai le lovin na shesel na atana lo ma arim chia ti chuak bok china khuazin changkang chuan mani tana nuam chaw ni lovin midang tana fa le rim tui hi kan hnu chia sok turani
0: isoidik le mai zugle mam shim shim hi van tlang hun achang kal san ngam ahun to le ing sha a hi chu ti rolin shi se na konga kan mi mal fim khur na hian mun ma ati thyang dim china hi kan khu le kan ha chao thleng hian fim khur angai khop maya hi kuta hup mai du to la vin romolin emo hi mai tuam na emo man hian midang laka kan in thashung ti alan tira kan chil le kan na phian shi a the dar thei ti sha in van tlang hun kan man kuite ta na nok sak lo le shi sel tur khopa kan che thi

0: kan thia mangai ni
1: nia hemi arim che chungchang hi kan suitel sha ke ju suitel sha mi ka dua khozin mi mun sang sang tlo kwal shat kan ni chuan kan taksa faina thleng hianin kan ngai poi mo tur ania mi pui pun khom na hun le lir thei kan chuan ba se mo thil danga kan chuan pui telaka hianin rim che kan chuak tur ani lova kan thlan tui rime mo kan zuk le hmuam kan mana wanga kan rim che te ani te chuanin midang nuna kha atinom lo theia chuwang chuan faina kan ti hianin hemi kan environment chaw ni lovin kan mi mal nun le kan rim thleng hianin midang ta la nuam tur hi ani zok ni
0: chuan thil pakha de chu zuk le mam kan ti hian bol lo siam hnem bik em em a ku va ei na sarang te e pa na them kan pai te meja bung te hi khwazin na muna hian atam du bik em em a hi heng te hi ti faina konga hianin a boi tha ber te zinga mi ani fo china chuwangin kan faina hian midang nuna ti hlimang ti re rupu in zuk le mam laka filim sham sham tumila kan khovel hi kan in ang che in enkol thiang limila ti chang khwazin na mun tina hianin rim tui le thiang lim aleng zwa sau don ani
1: nia voina kan ti ti thu pui pui mo tak mai chu hemi tourism le a fine in som na hi ni a kun pakhata fine ka fine hian khwazin a hi tam em em a chu chuan tual chung economy a chom china khwazin mun moi tak tak poni se bol lo atama a thiang lim lo chuanin khwazin ti hian an tlo non le tongai lo thin ni fine hi masona le hemi sumlam luna kong pui mo takania he kan shet angai hle a mun thiang hlima chuan ming thana a thlen thina chu ming thana chuan sumle pai te e zona kong sang sang aron hel chho pui le thini chu wangin fine hi tourism tha rao ani kan ti thei hial ome
0: isoi de khomai hi khwazin te hian in anjin na tur mun hi an thlang uluk china an te na pakhata chuanin he muna han jin taila thiang hlimem a thiang hlimangem ti hi an ngai to ma sa china e mun pakhat faina hian chu mun chang kana le mi pui te mi zia chu a shil china hi faina om na chuan ma sona tak tak om theilawa to chung mi tan chuan faina hi an sum lak lu na vung nung tu ania kan mun ma kan ti fai chuan khwal jin an tamanga homestay kan ti te chona mun le thil zorna dor le thengin an lok pui fe don ania faina hi kan investment pui mo bear ani
1: nya tourism masona hi an hemi tual chu economy hi a thlak danglam ne le a ma se faina kan ngai pui mo lo chuan chu economy chu atlo thei lo thin ani khawzin te hi an rim chia le bol lo kara hun mani an du lawa a thiang khlim na chu ha chol na hun dik tak ani thina chu bangin sarkar ma lang na chaw ni lovin tual chu mi pui le khawzin kalten faina hi kan ngai pui mo hi angai hle a he hi an in tourism hi ati thang duang thei ni a mun pakhat thiang hlim le munom chu khoven hun sang sanga a ming thanga chu chuan ral khata tangin zin mi tam tak hi khom thina ni
0: soi bele lok te ang hi faina hian in tua chu mi te shu sel na chawni lovin an na a hum him boka hi mun thiang him lo chu shi a len tu awang in tourism hian a chha pui ma em em a khwazin an tlem chuan tua chu mi tam takin e zon na an chan pha a chu wangin faina hi thil nuam satle ani lovin mi pui te chom na mun pui ani ti kan sha telanga angaya hi kan ram le kan hun ma te hi faina manga kan chei mo hian sumle pai lak lu na kong hon ani ngal ani ti hi I vong reng bokang u
1: nia tourism lo tin ko nga hian in faina hi hemi athop tu lian meri ania mun pakhat kan tlo hian amun moi kan tia ma se a thiang khim na khan kan sharing na mun alu zok chin ani kha kha kan sheta pui mo me ti chuan tourist te hian in a thlak le thuziang mangin khovel hne na faina chung chang an report thina chu report chu a khwazin dang aron shuai let le chin ani ti chuan kan economy kan chom nan hian in faina hi kan shem she thaber ania a faina telo chuan tourism hi a thu chi ani me o me ti chuan sum tam tak sen a in faina vonun hi a lok zong te ni
0: nya kansoita kan kha faina hi masona kongka pakhat ania ye khwazin him nan hianin mun ma tian le ro pui tak tak ne khera ngai lawa mun tlom te poni se athyang him hian thuna sang em em zoka ye twa chu economy a changanga nam sang sang laka kan minga chabokanga faina hi mimal khwazin de twa chu mi te tan investment lok ber ani ti kan radio kal tlang hian i a chha pui zelang u kan masona hi faina achangina inchana tourism hotlin na hi faina in ngatlatani
1: nia faina hi sumle pai min petu chawni lovin kan namza omna ani tela khwalzin te hian faina kan ngai poi mu em ema achan chu mun nuam taka shisel taka hun man an du wang ania kan tual chung economy hemi achom nan faina hi mimal tenin kan kowa atla ti hi kan shep thar hi angaya

0: kan khual jin na mun tin te hi fine awanga paradise salo ni theina le asum le pai tam zok kan ram le kan mi puiten an lo ni theina an lo lu theina ti me ti he mi mal fine le van tla mun fine hi kan ngai pui mo non hi apoi mo ka ti hle ni
1: I say the comai, the final he long not so nilavin, ram masona, manrua pui mo, takania, ye tourism, masona, twan in azon, not her around here swap, pui anga, ye can twatsung economy, not lock pui, donani, ye amiro zu, so final zu, are any twan, consume lag luna po atovia, nga donani, ti, can shat her pui mo, ye quasin let twatsung me. Tehi in lungrua lila ti chuan faina mangin masona thar kan din zelanga I faina hi tourism lotlina le economy chom tu shui poimo per ani
0: zirna le in zirtina hi anin kan sui to zong zong kha kai khom veka radio kaltang hian no pang le thalai te ril ruwa khovel hi ka in ni ti hi thupuya kan tu thari angai poimo hle ya kan in chhung kan ti fai chin ang che hian kan khovel le kan zin na mun ma te hi kan inanga kan ngai tur ani a khual kan zin chuana te hianin faina kan vong nung tlat tur ani a bol hlo nu che mai mai lovin kan mun kan kalna mun na piang te kan mu apiang te kan thian fai zok tur ani a in zirtir hian thiam na ringut ni lovin mi zia le ri rupun mang thangin a shwai dik tur ani a chu chu changkana bulpui berani
1: ni e khovel hi kan inani ti ri ru kan putla chuan hi vantlang mun hi twal chhung mi te mun bik angin kan thlir to ngai don lova hi chalai le no pangte hian kan che zia achangin zirna diktak kan nei china zin kwal pui hian faina ko nga maswai tu kan ni angaya bolo kan hnu chha lo chau ni lovin kan kal na hmun a pianga ma kan la tur ani a midang te ta na noksak kan thian faya wantlang hun shim shim kan nu na kan von thiang lim hian midang te po ri ru thar kan pe a he hi zirna hloting ataka nun pui kan ti chu ani in ka sha
0: a zirna kan ti hian in le khabu chau ni lovin kan thu von hian ataka hong ane apoi mu a chalai the environment ven him ne hi an mo phuna lian taka ni ti kan sha danga ya khol kan zin hmuna phe chuan in mi veng mi kan ni na alang chiang thin hle ni ke mani awanga hun pakhat alo thiang hnem hian in tua chhung mi la mi khol dang ta ta na zirtin ro pui takan pe thina kan mi mal final kan van tlang hun ngai sang na hian in kan ram mera ti thiang hrim thina bol hlo kan nu chiangai lawang che hian in final nu ma che hi kan kal san zok tur ni ka sha
1: zirna ko nga hian awareness kan ti hi mi pui te thin lunga kan chun lu thu ka ngai le banlang mun kan ti fa hian tu ma min mu kher lo ma se kan tharaw le kan shan na thiam hlim ani ti sha jang a poimo a no pang te ne na banlang mun chu mani in ang cha lu tur ani ti kan shil hian nakin lo ka ram shwai tu le khwal zin zin kwal le tur te mi zia kan siam lok ti na ni a chuwangin mi in vong fai mi ni tura kan in zir tir hian kan khovel hin nuam le thiam hlim zo ka kan siam theya faina hi mi mal mi zia inei tat te ang u
0: nia kan thu von khovel hi ka in ani ti hi kan thin lunga vong thatila zin kwali du ani chuanin faina vong thatang u ti hi kan ri ruom le se bol lo hi kan hnu chhia lo chawni lovin kan hmu apiang hi thian fai zelang u he hian khovel kan hmanga in lan tiana thaber ani a in zir tiana hian in min chua san lo sela kan thalai tele no pangte hian in he faina thu cha hi anon kal san ve ngai lo fang ti chuanin kan zin apiang hi faina thu cha kan kal san na mun hi ni zok se ti hi kan du thu samani
1: tharau faina hianin pon lam faina arun hring chhuaka chalai ti hian he thu pui hi inuna ne tlatro u I khovel mun ma kan tlo hian mi khwal satlani lovin enkol tu le veng him tu I ini ti in shang u I kan zin kwana te kan ma kan sial lawanga wantlang mun hi thiang him taka kan von fa hian kan nam hlutna kan vong nung ania injertina dikchu atak ka kan lan tir hi ania faina ma so na chu thenzelila khovel hi mun nuam le thianglim zoka isiamang u
0: nia atom nan hemi radio ka tlanga min nga thatu te zong zong te kan ti ti hi lo lo nun pui vegula khwal kan jin chua hi anin fain hi kan visa pui mo ber ni sela bol lo nu chia lova a fain thu cha a chia king tu ini ang u ti hi kan du thu samania khovel hi ka in ani ti hi mimal tinte mizia ituangu te chuang kho kan ramle kan na khovel hi ama aina lo moina lo thia hlim zual sau don ni jin nuam tiula faina vong nung thatula maso na kong hi izo tlang zelang u in mela fain hi lo lang ring ro se
1: ni e isoi di ko mai in tin lunga fai na hi chi ni sela in che je hian run ra chwa pui ro se ye kwa kan jin kwa hian mun nuam kan kal san jok turania chumi tura mani mi mal nun fai na le wan tlang mun lut na kan nei hi a lu le a in je te na thu cha hian inu na ha chol tir sela kan kho vel mun boi ta ka hian rim tui le thiang lim na cha inu cha chi na u mi in vong fai mi nam chang kang le fel fai in je lang u radio ngai thatu zong zong te
2: khwal zin nuam le thiang lim na ngai poi mo ve kang u kel ngai thak tak khwal zin na tlo thin le vatla hun faina ti thu republic veng le valal pe karen thlei chul muna mi ten ni online chu ti jong su tum tum faina be pui swach para ti hun kan man thei te chu lo ni le ta akash vani aizol atong pon so ani

itan chau kari nomang ti hla kan ngai thlak ta kha van hlupui sak ani zantiang lunglen hun kan phang zelanga tuna chon lalki mazote in imoi zo le ti hla sak elongai thlang u.

tuna kan ngai thak ta kha zir sang zela nam tein ka to ber ti la asakani van lu pui zai kan ngai thak sun zomanga dam lai than thim ti la ron sa ang

damlai thlan thim ti hla van hlu puina sak kan ngai thazawatuna chon lalki ma zo te in thai ma mi ti hla sak kilongai thak chun chamang u

tuna kan ngai thak tak kha zir sang zela nam te in lom zel ta nge ti la asa ka ni ole tun thum zan tiang lung len huna kan hlangai thak nu hnung ber tur kan lo thleng ta a van hlu puin mi mang kan piang hmun ta si lo ti la sa kilongai thang u